sa me ni nkwa wo mu na so wo yo nyame a nya wo ka no abam na nya wo hye no echira chime

Nano atempu sori sa asa. Nani mwode kala. Nasu minyan kupawa. Oye mre nyame. Oye mre nyame. Ochi wawo. Efri bema isi. Obachi wawo.